0: Ebungili Elvira Viega eskale chikati ikamangwa ko hiya ka gichile murimi wingset legnene.
1: Gichile murimi.
2: Akusukela muvhulu kala wa zihlanga.
1: Mabulu hita urimi, ufui zwimwe ni magela manene.

0: gichilimurimi ngisethi kusangulani longoloko wa gichilimurimi la radio Msambiki kamishu ya nyamukla la hita koni longoloko kasi hita vehi kukarihisa hiliti tingata urimi magela manene hambe nita ufuye wanya mukla longoloko lume kenikamina Armindo Masinga zunguna Mashado Junior hikarihimi navelela au ngisethi legi nene kalo longoloko wa gichilimurimi nyamukla hakunene kombela kana nungulugwa ku ahivu ne vula kasi hajala hakakula hatsovela hika lechikati hitave hikuma mabulu lawa hingave makuma akanyamuswa ka humwini hile tifamelana ko ni zvikarato varimi va mugangalo vakumana ko na zvo ngofungofu lava rimela ko lomu mbirizini lugunguseni la chongo wa nyanombe loko va amukele awa hombe watawurimi nyamuka hakuna ni tazwa a zvikalo zvikarati ni lezvi vanyisa kuzvona lumukata urimi gadzwe
1: lamiyele elo vinyingi hashaniseka nguvo loko mati lamanga yingani leya yinyingi yakuita hikokela a xilele la atsika hlupheka hi mhaka ya xilele kuni muka kutsongwani hiri mako matake na matsongo na hambi yo thola nyamuhla yo tekela ku tata kolomu kumbe ku la amameni mabodheri ya kona a hi makume hi na wona ya ku hi nga kota ku lunghisa lumiyaka xilele lumiya yalexi nchumu wa ku sangula wa xilele hi nga lava ku vula ku kombela ku hi kumanyana xa ku nge pulango va hi nyeka hi tshamaka kona ya kota ku kokela a xilele lexo xa ku sungula ku xi kombela hi wuya kambe kule mucongweni ka hina yi nga kona lomu minkama ya kona yi nga cinca hi yo ya kale lokwaheni moto bomba poki zohle ku taya ka swona tinyuma hi ku khaseni ya mati na wu to ta chela na wu khana wu ta chela ku ni nkama wa zandza ka ku lomu ka woma kontlhelo mu nga manga woni swi matanga na mu nga swi woni yapaku ya marwala seniyana wu to ta cheta ya seni ha tamulou kumeka uhi utsongwani kama un'wanyani hi huma congweni kwanto a vontad ya ku hirima ya hi kona va hi ta hatla yi humesiwa hi timhaka ta ku jaha gwenti ku ya khamba tisena ta chete ku lomu hi nga ka swihlona hi mati la ku lomu yi humile ya loko mfumo a wo zo kota ku ve ku hi voneta hi motobomba a laha wa zona leyiwa hi kota ku ligarela matubo ma ku Shwanya leswi vhela ka yi deyo nga ni bavalanga hi ta yi vhela a hi ta sima ma yi ve kona leswi va ku kiyela minchumu se niya a swi nga ta maheka hikuva mati a ta ma kuma hi ya ka mimirhi ya kona kambe a mimirhi a yi kuma ma xi ku durha a hi yi kwenti ku yi xava ya xi kuma xibolela xi so ta ku byela madoxi u yi kumilise kumbeni ya doxi hi ya ka mimirhi ya kona kambe a leswi va timbewu ta kona u ya ka lava u hi xavisela timbewu u ya chekela a ku nyika timbewu ti nga hundzela ka ma nga fa kokwana hi to a nga rwala a ta na tona va kota ku xavisela u ta tlhakheta swimile u tlhelo ya kana kambe a ya ku nyika depose ka kona swa ku a pilimenja ndzi swi pumbile leswo ka swi nga mileswi hikwa ya ku ya ku nyika timbewu ta tinene xa i nkama lowu wu hundzile wena u tshama na u thetela mati ku swi ta mila leswiya a swi mile poke swi bolile swi hundzela ya a kamo ta ku ta leswi a swi hamile swi hundzeliwa u ya xa u ya xava a hweti lexa yi hundzile hi ya ka yin'wanyana kwanti lomu masiku matsongwana ya xirhami yo tala loko u ya kaya hi ku yini u ka hi nga na motobomba a ku swi tata o hi ku swi tsakisile u nga hi ta hi vuxela hi fanele ku zonke hi ku nyika ku hi leswi wa mimirhi koto timbewu ta kona na swona zonke ha swi vilela
2: a vito ndzi hlamula hi Alex Johnson zimuhanyolo mukanyamuxo ya hi ku sungula vhela ndzi tove na mina wu ndzi kombisa ku tsaka kombisa ku bonga ku nga muve muti le mu ta hi vuxela hi swigelo swa ku fana ni leswi mu taku hi swona swi sasekile swa tsakisa mina hi tlhelo ka mina kota jove kwatsi leswi mu swi vonisaku swona ndza tsaka nguvu hi ku tirha tsaka nguvu hi loko gichile ndzi ta masin'wini ndzi ta zamazama na mina kwepa talvege swi ta tshamisa ku yini ta hi mulo lowo bon ndzi ta hlamula nguvungupfu hi tlhelo ka mina zinani tamo ne vontade bele ya mina yokhe ya yilaka kulava kutira pro kuma ku epa talvez vida kutsongwane ita kumeka ichokwata maji hika khelo ga mina ndza hlupheka nguvheni for example e parte ya fundo ya kunzi kuma kutira eh anzi nayo maji kutira ndza zwilava ja epa kunga kuveni ti dead wanyani kuhene manera ya poyo makweza si hapa nzo atabonga nguvu kuwa kumeka poyo kwa tseleyo
3: emina nzimungu nziku nziti jela mtu mina nzatire masha panzo kupeka kwa ngele makamba dao kumali rishinele tawuya shafuwa kumeswa kupimeji mwezi za manyana hishibotana ora shikumu hambi mibera lepo tia kuase ilimu ya limuka shilele ilimu ya hailabu kwe ambera wone wo tego tatere ho ke ya le go menya wa ka mamane wo ya tuhunyeni ko no la go tse wekela ja wa we seng wa ne mabend ina wa tota tsema ka mbijanye ja epa ja panzo ko mero pe me mo yefana ja botana me bera timbe uti nyenge wana for example ko mpe kwa lom hambi maro sho henga jala ko aro sho ro sho ga ko amono sempre pra ko shava atsema shava alojeni kwe antam hena wako jwala kambilo leje ha je ranze kwatsa hena wala kwa gajwala masengwe ka hena yoche wona wala basha wala basha sa malojene banavela vata kuyeni vata hishavela va petela lojene atlo shiti vega hena yoche masengwe ka hena lo jamina yo kwala ndzoka kwa ndzoka pa wona vela ku hanya sa jwala lejo wa makweni wa mina dzibongile
0: makuno la ha e hanyela gavarimi vale ka nyamuswa lavari makolomu mpersini ka chongo wa anyanombe na hitaku ayo gonzile nurimi tumarlo

0: Bambri Ungaluzi Lokoloko Nzumba
1: Metumia Radio Mozambique kititsiya omunyambani na uketo urihina manekasi hina guminga mihungu nyamahungu yari manakula pakuchi katinya zikinzi za Antoni keto hirosidi kuyebi na mamana kuzikinzi
2: Ingulo sa mangi swara gi Msambiki ga mihungu nyama hungu aya itembi sa ure sa kulaba kutika di nyazi kinsi yoresh. Ina pia kura sa lungu ilu tsa msa ukilo ga district ya mabuatu mkipan gulu kinga mbani ku mkuvire lwago benzulu nyawali kavu nyahandru nyatsikaruso. Kikati mwekyo nyawuhuwa kuvire lwago viva benzuwa kwa tengu nyakwatu mil nyazi tonelada. Mambi mahungu ina maresago kaya matamusahu kaya konsenyo municipal kuyemu ya vila ya kisiku distrito ya Zavala ingulezi wakaradzeka kumahungu nyakusimame waringisi vale wabangu wago maranga yawe nrani nyabazari awolu waringisa bambi nyastaratu miungu basi aini mambi kuchikati nyatika insiore shina uya
3: Tá só fazer aqui no programa Zumba da Rádio Moçambique, aka Racita, Skydi, Mr. Ponto Fraco, ao discorrer do piano e da guitarra, sejam todos bem-vindos. Zumba! Zumba!
4: Ressoar do piano e guitarra.
5: Selambo ningamu, selambo ningamu, ningamu, ningamu, ningamu. Magazini yago inyaselambo, inyaselambo. Bukukera mufuru, kalubandri, kalubandri, kalubandri.
1: Selambo, selambo ningamu, magazini yago inyaselambo, ayuma manago. Mwonu mufuru. Akutaka sikuwa sumana ili kumabwa ninge sumana ya kuje sabado domingo mugasi levandre sabado domingo kukuraru nyingutu mbakeni widi nuzi dongi siliwe uta zegeza ei sumana Gabarma boti, kuya here second to me, kuye, vanipoide. Or clumpoid, you can't take a nest from Gampoida Kiso.

0: bila kungu transport. Ingu, transport ngu ya nai dayago.
1: Ngakuti kubove kami mova.
0: Ya ye kukadreti mwani. Primeji mova wa umu ya hichiti zivatu, akunyasi iku utersa feri. Kuni mova uku kadretamente pra mapai. Wakota kuni na u usertara dondi tsikudile uchiti zivatu, unyasi mova wa huma. Watuona. Tinga hewuku. Huona tu ni nani hagarika mwaya uzama kumahachi nyumbani. Kane gosi hima haa. Magyo seketela kaditiku. Kuseketela kaditiku kahombe kwa tuwa wasikati. Uchimaha dibindu, utimahela negosu. Kachinga huchi kukaratela kuku uyemela wadijaha. Ati utilawa kukutimahela utimahela. Wadijaha. Nguwa mulawa nyasu chikene. Ahawa kakunandiyo. Ahawa nilawa malu ya chitikini. Ahawa nilawa malu ya chanchan. Achikene kanina malu. Majusi na dibendu. Tinye kita wena tukoheku. Nunga kutula chitikini usina malu. Majuchiti mahela dibendu wakota kunyasu. Nina nanawela kubela chitikini.
2: Sana kwa hini uli nguzavala. Hila kumana zaidan shongu. Achi hitisela uchenji. Wakubwata kasingu. Timakata wa mami. Wakushavisa. Achi mozali.

0: 21 horas na 11 minutos. Mranza Mwingisete, Hindela Leyi, Sungula Shitiku Shadzongeni, Dirisanu Wasifunzankulu Sinaru, Maputo, Gaza na Ngembane, Switichi swa Radio Msambiki, Fihlanganaka ka nkarhi lowu wa vusiku kuva ka ntirhisano wa masiku. Ya mahlweni hi ta pangalatana na wena ku nga li khale hi ta ku kombisa tinhlokomhaka leti nga ta vumbaka a xitiku xa Dzongeni a mahungu ka Journal Regional hi 21 leswo a nga ta va ka hi 21 horas na 30 minutos hi nga ta kuma ka Journal Regional se loko siku 22 horas hi kuma a mahungu 22 horas na 10 minutos hi kuma nongonoko wa ta mafambela switaratwini hi 22 horas na 20 minutos hi kuma vunanga 22 horas na 30 minutos hi kuma reportagem 22 horas na 45 minutos hi bula ni Mwingisete wa hina hi 23 horas na 30 minutos hi kuma último jornal hi 0 horas hi kuma ku pfala mintirho ya siku la nyamuntlha. Juvita Ngovo hi lweyi a ku pangalataka na hi ku navelela Vuyingiseti byinene. Wena u kongomaka na hina na u sukela Maputo, u sukela ka Gaza, u sukela Inyambane. I ntsakokulu ku va na wena ka vusiku le la nyamuntlha. Hi navela leswaku mintirho leyi ku fikela hi tindlela tinene ta Vuyingiseti ni ku va hi ku kuma na u ni vutomi hi lebyinene. I nkarhi wa ku va hi ku kombisa mintirho leyi a tinhlokomhaka leti nga ta vumbaka a Journal Regional wa hina ka siku la nyamuntlha.
1: Murhangeri wa tiko Daniel Chapo a rhamba tinkereka ku va ti dyondzisa xitshungu hi ta mahanyelo manene lomu tikweni ku nga vi ni mazolonga. Namuntlha i siku ra ku lwa ni mavabyi ya mulungesi xiyimo xa matiko ya misava. Ntsongwana mun'we wa ntlhanu wa malembe na manharhu a luze vutomi ndzhaku ka ku va ku lumekiwile yindlo a yetelele ka yona. Maphoyisa ya doroba ri Nyembani ma karhi ma tsimamisa ntirho wa tavoneleli ra malandza lamanene ya ntirho wa ta ntleketlo. Mwingiseti wa ku rhandzeka, leti i tin'we ka tinhlokomhaka hi nga ta ti tshokovetelaka ku nga ri khale. Vana na yona.
0: Inkomu swinene David Ntimane, ha tshemba leswaku Mwingiseti a tikumile hi tindlela letinene tinhlokomhaka leto a ta va a rindzelile leswaku u hi kombisa hi yentelelo loko swi ta ku 21 horas na 30 minutos. Kambe sweswi hi rhamba Asa Mathusi, muyimbeleli wa tiko la hina wa ku huma kwale ya Mafalala, ku va a hi kombisa vunanga. Muyimbeleli lweyi nan'waka a tshamaka tikweni la France, kambe a ku yimbelela hi lirimi la hina a nga tshiki a nga khohlwi nambileswi a kumekaka matikweni a karhi ya pfuxeta a ntumbuluku, a pfuxeta tindzimi, a pfuxeta mayimbelelela ya hina kolomukaya.

ripelile murengelwa tiko Daniel Chapo aramba tinkereka kuva tidyondzisa xitshungu hi ta mahanyala manene lomu tikweni ku nga vini tihanyi namuntlha siku ra kulwa ni mavabyi ya mulunghisi xiyimo xa matiko ya misava ntsongwana mun'we wa ntlhanu malembe na manharhu a luzi vutomi ndzhaku ka ku va ku lumekiwile a yindlu a kumekaka yona maphoyisa doropa ra Nyambani makarhi ma tshimamisa ntirho wa ku vonelela ta malandzu lamanene ya mintirho ya ta ntleketlo muyingisi ta ku rhandzeka leti i tin'we ka tinhlokomhaka ta ntshima hi tilulamiseke ku va hi titshokovetela ku fambeni ka xitiko xa dzongeni namuntlha musumbuluku 28 ka ndzhati a nga sitembo ra 2020 nongoloko lowu u kumekaka mavokweni ya David Ntimana ka vulamisi ni vukombisi kasi Afonso Magoli yena a khomiselaka marito ni mimpfumawulo ntlawa lowu u ku navelela vuyingiseti byinene.

0: Hi sungula hi lama vulaka leswaku ntsongana wun'we wa 5 malembe na manharhu a luze vutomi ka Xokwe. Xifundzankulu Gaza ndzhaku ka ku va ku lumekiwile yindlo a yetlelile ka yona. Yentelelo wa mahungu lawa na Carlos Matsinye.
1: Tani ku vulaka maphoyisa ya tiko ka Gaza Matsuva a file loko usikwini lololo a kumeka na a humulile lana ku nga tshwa ndhawu ya kona leyi a nga humulela ka yona na ku hehliwa munhu wa 20 ni malembe manharhu. Carlos Makwakwa wa maphoyiseni ka Gaza a vula leswaku a munhu lweyi a hehliwaka ku va a nga ta va li yena lweyi a xiseke a yindlu leyo a kumeka mandleni ka maphoyisa. Makwakwa loko a vulavula ka nkatsakanyo wa leti ti humeleleke ku fambeni ka vhiki la n'wexemu a tsatsiye a xitshungu a ku va xipaluxa evuphoyiseni hambi ni ka yin'wana minhlangano ya mfumo handle ka ku maha a vuthethisi la xinto. Makwakwa a vule nakona leswaku ko ku fambeni ka vhiki la tolo ku ve ni vugevenge lembirhi leli suseke vutomi la vanhu le ka mandlakasi ni ka mapayi.
2: A vhinini ni nga hunga hi ve ni vone ku rhula mugenge mazi yamukele ntlhanu wa timhaka ta vugevenge ka timhaka leti timbirhi ta vudlayi ya ku sungula kona yi humelele a manjakazi ya vumbirhi humelele le mapayi tlhela hi yamukela timhaka ta ndzilo leyi nga tshwa yindlu le ka Xokwe ka mhaka leyi ya ndzilo a ntsongwana mun'we wa 5 malembe ni manharhu a luze vutomi lexi gubu vava mun'we njhovo ya indidojans a ve a phontela mfanelo ya wusati mamanhun'we ndzhaku ku a rhange hi ku nghena ka muti a dumela wumani loyi a nga yetlelileyo ka vona leswaku a swi kanga swi kotanga leswi a nga lava swona a yo muva se a suka a nghena ka vutomirhi lana a nga swi kota ku phontela mfanelo ya mamani lweyi wa 50 yin'wana bya mfanelo ya yena ya wusati ka timhaka leta vugevenga a vayindli va tonaka hinkwavo va kumeka na va le amaphoyiseni leswaku ku ta endliwa mikhwepa leyi nga ta xiwaka ya vandzawulo van'wanyana ya vathithisi.
1: Marito ya Carlos Makwakwa wa le maphoyiseni eka Gaza loko a tsatsiya a xitshungu a ku va xipaluxa a ta kwelana ni vugevenk eka mintlhangano ya mfumo leyi nga kona ku va yi camula ta kwelana ni timhaka leti humelelaka emigangeni.
0: Murhangeli wa tiko Daniel Chapo a rhamba tinkereka a ku va ti dyondzisa xitshungu hi ta mahanyelo manene lomu tikweni ku nga vi ni mazolonga hi mahungu ma tshukuveteliwaka hi Style yo Manyisa.
3: Murhangeli wa tiko Daniel Chapo a tsatsiya varhangeli va makereke ku hambanahambana ni makholwa ya xisurumana leswaku va va hlengela a ku byala ku rhula ni ku tenga xikarhi ka miganga ku hambanahambana ya tiko. Daniel Chapo a vula leswaku ku hambana ku nga kona ka makereke ku nga endli leswaku ku ve ni ku ya vana ka vana va tiko ra hina hikuva nambi tikereke ti nga ri tinyingi vana va tiko i van'we kutani a va hlengeli va khomana mavoko nkongometweni wa ku va ku hluvukisiwa tiko ra Mosambiki ni ku kota ku endliwa makungu lawa mfumo wu ma lukeke ku va wu ma endla leswaku Mosambiki a khupuka a kula ka swiyenge swa ku hambanahambana.
4: I ningen pode combater o seu irmão porque pensa diferente de si porque tem uma religião diferente da sua porque tem um partido político diferente do seu porque gosta de algum clube diferente do seu, porque fala uma língua diferente da sua. Esta é uma dádiva. Allah criou-nos assim, porque se não fosse assim, também a vida não faria sentido. Imagine se todo o país hoje acordasse e dissesse, hoje vamos para a Conferência Nacional Religiosa, 35 milhões de moçambicanos. Havia de chegar nessa sala, não teríamos espaço. A vida só faz sentido porque Allah, Deus, Jeová, Yahweh, fez-nos diferentes. Então vamos respeitar a diferença. Não podemos violentar irmão só porque pensa diferente de si.
3: Murangeli wa tiko Daniel Chapo a vulavula musumbuluko lowu ku pfuleni ka nhlengeletano ya ntlhanu na kamuni ya tikereke ta ku hambanahambana hi xiyimo xa tiko a nga nona Conferencia Nacional Religiosa lomu murangeli wa tiko a kombeleke nakona wu leswaku a ku ve ni ku hlengela ka varhangeli va tikereke a ku va ku pumbiwa timhaka ta ku hambanahambana leti xanisaka tiko ra hina, timhaka ta ku fana ni vavanuna va ku hloma a nga terrorismo a xifundzankulu Cabo Delgado, timhangu ta mimovha ni swin'wana swi humelelaka tikweni ra hina leswi dlayaka ni ku va swi xanisa vana va tiko ra hina.
4: Quando jovem de Cabo Delgado rejeitar a mensagem do extremismo e dos terroristas porque aprendeu que Allah ou Deus é fonte de vida e não de morte, teremos feito obra. Quando cristãos, muçulmanos, judeus ou qualquer outra religião, membros de outras confissões religiosas, estiverem juntos para ajudar vítimas de uma calamidade, cheias, inundações, ciclones, vem aí o fenômeno El Nino, teremos feito obra de que nos possamos orgulhar e demonstraremos ao mundo aquilo que significa ser moçambicano. Cada espaço do culto seja uma escola de valores, de cidadania, de ética, de moral, de integridade, de responsabilidade, de competência. Cada crente seja um agente de fraternidade e de amor ao próximo. Cada comunidade religiosa seja um centro de transformação social, humana, mas também de transformação econômica.
3: Marito ya murangeli wa tiko Daniel Chapo loko a vulavula musumbuluko lowu lomu doropeni ra ka Matsolo ku pfuleni ka nhlengeletano ya ntlhanu na kamuni leyi patseke vakhongeli va makereke ya ku hambanahambana ya tiko ni vakholwa ya xisurumana, nkongometo ku va ku hlohloteliwa ku twana ni ku rhula ka miganga ku hambanahambana hambeni ku va voho varhangeli va tikereke va twana i ri van'we hambileswi va hambaneke hi mavito ya makereke wolawo.
0: Mfumo u tshembisa ku va u ta mahlweni hi ku endla hinkwaswo nkongometeni wa ku va kuluwa ni ku helisa a mavabyi ya mulungisi. Orasio Dengo.
5: Mfumo u ta mahlweni hi ku va u tita swinene ku va u tshembisa a Nyizani ya ku lwisana ni mavabyi ya mulungisi hi xiyimo xa malembe hinkwawo ni ka miganga yo hambanahambana ya tiko. Loko ku tibohela ka mfumo ngopfungopfu ku va ku hloteliwa a ku kumeka ka Nyizani ya ku lwisana ni mavabyi ya mulungisi i ku va ku ta tsemiwa a ndlela ya ku phalalisiwa eka mavabyi lawa hi xipimo xa 70-80 wa tipercent hi ndlela leyi a mfumo kumbe a tiko ti ta swi kota a ku va li kunguheta a vugeme livuriwaka ku va ate 2030 ku nga na mavabyi lawa a tikweni. Xitshembiso xi vuriwile hi murhangeli Nandza wa xiyenge xa ta ku tshembisa a mahanyelo manene hi tlhelo ka swifuyu eka ndzavulo ya ta vurimi Matshamela hambeni Utsheve lweyi a vuleke leswaku ku ya fika nomo lowu a mfumo u na Nyizani hi laha swi lavekaka ha kona ku va i ta vhikeliwa ka mavabyi ya mulunghisi eka swifuyu na ku na mfumo kambe u ta mahlweni lembe leli hikuva u ya amukela tinhlayo tin'wanyana ti lwisanaka ni mavabyi ya mulunghisi. Abel Xilundu a vulile leswaku na a nyikeli la Nyizani lwisanaka ni mavabyi ya mulunghisi li tshembisiwa hikwalaho ka timali ta xikhoma xa mfumo ni hi ntirhisano ni vurhangeli mitlhangano yo kala nga lombi mfumo swa nga hi FAO, OMS ni swin'wana swibyani tanihi nhlamuselo u landzaka.
6: Esse é o nosso papel fundamental como autoridade pecuária, como Ministério da Agricultura, Ambiente e Pesca, de prover os imunizantes. Até então, o Ministério tem feito um grande esforço para garantir que a vacina esteja disponível a todo o ano. Felizmente, também contamos com alguns parceiros importantes como a FAO, a Organização Mundial de Saúde Animal, que tem nos provido, para além do orçamento do Estado.
5: O Rangeli Nandza, o Ata Xiang, Xaku Tsembesa, amanhã, ele manene, Kasfui, Kanzavulu, e Ata Vurimi, Matsavela Manene, ni Utseva, Bel Xilundu, Avula Vula, Mishwanya Muntla, Eka Nongoloko, Café da Manhã, Waradi, Moçambique, Ikola, Kukulungara, Sikula, Kurosara, Namabagua, Mulungisi, La Amiga, e Enlekeke, Hintz, Mantzi, Mashdropanini, Shakamasiya, Lomus Funzankulu, Gaza.
0: Ishim Shashfunzankulu, Maputsu, Ntirulo, Wakwelana, Nikula, Nimavabzi, Yamlungisi, Wintelwe, Ashdropanini, Shale, Matola Riyu, Shifunzan Shabuani, Kulum Shifunzankulu, Maputsu, Rigoberto Shisanu.
7: Dia Mundial da Luta contra a Raiva, la hlabavanyizana timbyana timbyana bya mulunghisi ka nkarhi lowu ni vanhu va nga ni vangani va kumeka lani va ta vona ekusuhi ya ntirho lowu wa ku hlava a swipixi a timbyana kari swi humelani ka tinghozi leti swi nga hlaya swi nga humeseriwa hi rayivha ka nkarhi lowu ni mamana u nga vala vito
8: mari ta mfumo a ni ta wu hina ha byi nyika lisima vhasini lebyi byi humeke kuriki byi hi kota ku ve ni byi hi lulamisela minchumu ya yinyingi ka swihazana leswaku hambiloko swi ku luma a wu nga tiva ni a veneno xa pumba rayivha bya veneno ya mbyana kumbe xipixi endhawu hina ha byi nyika lisima leswaku a leswi va swi pimisiki leswaku timbyana ni swipixi swi tlhaviwa mavhasina i swinene swi ni lisima ngopfungopfu ni ka vatsongwana hikuva vatsongwana hi vona va hanyaka ni timbyana hi vona va tlangaka ni swipixi entawini loko xipixi xa kwata phe xa mun'wabya n'wana koleya ja loko xi mun'wabya na ku ve n'wana loyi a xipixi lexi vhasinariwile emuti u fasile ku ve ni xilondza xihanya va fana ni yo mbyana i munghana wa n'wana i nala wa n'wana maxi timbyana a vana va rhandza ku tlanga ni timbyana entawini loko a lumiwa n'wana a nkama luwa na ku a mbyana leyi yona yi vhasinariwile emuti u fasile ku ve ni xilondza lexiya xi hatla xi hola kutani ha byi nyika lisima ha khensa vhasina lebyi va nga byi rhumesa bya ku ve ni byi tlhawuwa timbyana ni swipixi hi ku swi hi pumbela a minchumu ya ku tala ndzeni ka swihazana leswi
7: namuntlha xikolo xi amukela a ntirho lowu wa ceremonia provincial na siku leri chiwaka dia mundial da luta contra rayivha
0: nkosikazi wa murhangeli wa tiko namuntlha a seketelile hi swakudya ni swigotso swin'wana muti wa nyalaka ku hlayisa vatsongwana va pfumalaka matshamela manene ndzhaku ka ku va muti lowuyana u yamukelile van'wana vatsongwana va tshweriweke hi ndhawu a va hanya ka yona a nga infantario ya Primeiro de Maio Rigoberto Xisano
7: ka nkarhi lowu na diretora du centro infantario da matola a nga ta yi hlamusela hi mahanyele ni leswi swi lavekaka ka nkarhi wa ku numero ya vatsongwana yi yingiseliwi swa ku sungula vito
9: tila mina hi Filomena Robert ni nga diretora wa infantario bya matola ka ku sungula a ni lava ku khensa hi leswi hi hanyisaka swona lomu ka maputsu a ni lava ku khensa mamani a xigeta a nga hi wisela swakuga ni mafralda va vatsongwani ni ku khensa a vanhu hinkwawo ximasabado va hi pfuxelaku va hi pfunaku ximasabata vanhu va ta hi pfuna hi mitirho va tlhela va hi pfuna hi swakudya ni mafralda ni material higienico pra hi ta kota hi hlayisa vatsongwana
7: a centro leyi swoswi ni vatsongwana va nga rani
9: a centro leyi swoswi a ni lava ku hlaya swaku swoswi ni ma 120 ya vatsongwana a ku ni 48 va kwala kaya se ni lava ku ta swi ku 64 hinkwavo swi ku 120 va vatsongwana lava nga la kaya
7: ka vatsongwana lava va nga ni va xipesiyaji va nga ni vatsongwana swa ku tswaliwa
9: laha swa ha ku tswaliwa hi ni ya kusungulka ku sunguleka hi the 3 months ate swa madoji yanu xi hi dzoito bya set wa swona ni akaza 4 swo swi nga ni bya set ni 5 va la kaya swi ku 22 va nga ka bersario kaza 3 se vambenyani hi vona va nga kola ja se ni va xipesiyali ni 40 hi doji va xipesiyali va la kaya lava va yambalaka mafralda va endlaku va la ku pfuniwa porque hi xivoni a va swi koti then va pfuniwa hi vativi va tiya vatirhi va kola kaya
7: kalmambo va yingiseti muwatiwile marito ya diretora du centro infantario da matola lani ni leswi a nga na swona mayelano ni ku pfuniva ni ku yamukela ka centro leri ni mamanageta chapa a nga buyisa swakudya namuntlha lani mi sweka swa kona nihle ma swaka swa ku a namuntlha a numero yi yingisekiwe hi ku a centro infantario primer de mayo a xifundzankulu maputo yi tshwile vatsongwana lawa hinkwavo va susiwile ku buya lani ka matsolo a centro leri swo swi lava swa ku swakudya swa ku yanela para vatsongwana lava va hi diretora a le swoswi swa ri ko swakudya max a xipfuno swa laveka
0: holobye wa ndzawulo ya nyanaka ku vonelela mintirho ya swibyana swa mfumo Innocence Mpisa a rhamba varhangeli va swifundzankulu a ku va va landza ntirho tanihi laha swi fanelekaka kona nkongometeni wa ku va ku na byalisiwa vutomi bya xitshungu Veronica Sidumu
10: Innocence Mpisa a twisa leswaku ku vekisa matshamela manene ka xitshungu kun'we ni ku yangula ku vilela ka xona swi fanele ku va swi rhangisiwa mahlweni loko ku landziwa mintirho ya ku hambanahambana Innocence Mpisa a vulavula musumbuluko lowu wa lokalidade la ka makaneta xifundzeni xa Marakwani xifundzankulu Maputo ku pfuleni ka nhlengeletano ya ntlhanu nakan'we yi patsaka varhangeli va swifundzankulu hi tlhelo la mfumo ni vukombisi bya mfumo hi xiyimo xa tiko hi tlhelo lin'wana Innocence Mpisa a tiyisi leswaku mfumo u ta mahlweni ku vonelela mintirho leyi landziwaka hi xiyimo xa mfumo ni vukombisi bya mfumo enkongometeni ya ku va swi yisa mahlweni ku basa timfanelo ta mun'wana ni mun'wana a ku va ku nga ve ni ku kokelana a ku landziweni ka makungu ma vekisiweke hi mfumo
11: este é um espaço privilegiado onde devemos apontar e partilhar constatações prevenir e resolver conflitos institucionais, alinhar prioridades, clarificar responsabilidades, harmonizar instrumentos e mecanismos de atuação, bem assim, identificar soluções conjuntamente construídas para o melhoramento da nossa atuação, evitando sobreposições, omissões, bloqueios e disputas institucionais e colocando sempre

0: xitleketlo mahungu matakana Horacio Romaum.
1: Amaphoyisa ya lomudorobheni ka Inyambane hi wona lawa ma tshingisaka xisecha lomu ka mimovha kasi ku tshinya mhaka ya ku vakekexi va kumeka na va karhi va kanyetela ngopfu a vanhu lomu moveni ntirho lowu u vona wu kumeka kona wu karhi wu maheka laha ku nga va ku kumiwa hambi ku tsayisiwa makumanharhu ni vanharhu vakekexi lava hakunene va nga kumeka na va karhi va paka ngopfu va tata vanhu lomu moveni ako tsika leswi van'wana va xikerisi khwasi a vaendzi lomu va yaka kona ka switarato leswi swi babatisiwaku eCawutlhanu ku nga xitarato national numero 5 hambi kambe ni 242 xi kona ku vonaka ku ku tshinga ntirho lowu wa xisecha xinyimi xa doroba ka Inyambane. A ku tsika ku va ku kanyeriwa vanhu lomu moveni maphoyisa ya mfumo wa doroba ka Inyambane ma vonela kambe lava va kumeka kona va karhi va tsutsumisa ngopfu a mimovha ya ku sava kumeka na va karhi va makhwatsikana mabalisana lomu switaratweni munyiko wa mahungu wa ka maphoyisa ya mfumo wa doroba ka Inyambane Honoro Emilio a le ku nga ta tsetselelwa lava to kumiwa na va khorima leswi ku nga minawu ya mafambelo lomu switaratweni hikwalaho leyi vachimbeli va mimovha
2: hi lava bya ku votlhe lavayani va endzaku va endza na va tshamile ka switulu bya lomu moveni nompodi munhu a endza na a nyimile wena u to kumiwa na u viajar na u nyimile u ta chikisiwa kwalahayani mu to kuma kona maphoyisa hina hotlheni hi endzhaku hi na ni direito ya kwini ya ku hi nghena lomu ka movha hi tshama hi viajara na hi tshamile ka nkama lowu hi nga wulawula ya August ka la setembro ka 2026 33 va vachimbeli va mimovha ya maxapa va kumekile na va tsayisiwa.
1: Honoro Emilio munyiko wa mahungu aka maphoyisa ya mfumo wa doroba ka Inyambane.
0: Huvu ya nyelaka ku vonelela mintirho ya xifundzankulu Gaza a nga assembleya provincial vikritaka hi ta endla nhlengeletano ya ntlhanu ya le ndzeni ka nkama hakuva i kexa ta mafambelo ya mintirho ku fambeni ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we na n'waka Karl Jumatsinye.
3: Assembleya provinciale a nga huvu hi xiyimi xa xifundza nkulu Gaza vhiki leyi taka ya hlengeletana ka nhlengeletano ya ntlhanu ya ndzeni ka nkama ndzeni ka ku va yi ta xiya mafumela ya mfumo ka ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we leti ndluleke hikokwalaho mintlawa ya ntirho kusukela mvulo lweyi dorobeni la ka ncencaya i karhi yi lulamisela a mikhwepa swin'we ni makungu ni xuma ya swirho swa mfumo swi chiwaka governação decentralizat na swi kongoma a 2027 vulavuleli wa huvu Argentina Pikwane a tivisa leswaku aka nhlengeletano leyi ku ta twiwa mfumo mayelano ni leswi nga karhi swi endliwa ndzeni ka vupfuxeti la switirho leswi swi nga vonheteliwa hi ndhambi ya lembeleli a xifundzankulu Gaza.
4: Hi ni mukhwepa wun'wanyana handle ka ku cuvukisela makungu lama bohiweke ku va ma ta tsutsumisa lembe leri hi lava ku va hi veka makungu lawa ma nga ta tsutsumisaka lembe leri li landzelaka la 2027. Ka makungu lawa ya 2027 hi lava ku va hi tiva na ka yena a Conseil Executivo Provincial leswaku ndzhaku ka loko hi kumiwile hi tindhambi ni ku tala ka mati ka tindhawu tin'wanyana hi timpfula leti ti nga na hi ku tshikelela swinene yi nga va yi hi mintirho ya ntshimantshima leyi va swi vonaka leswaku ka cuma leli va nga na lona i swini swi nga ta humelelaka ku va hi tlhelisela a vutomi linene ka xitshungu xa provhinsi ya la hina na ka Gaza. Hi laha ke nakona hi fanele ku va hi cuvuka makungu lawa ma lavaka ku va ma pasisiwa ma nga ta swi kota ku va ma tirhisa Conseil Executivo ka lembe leli leyi landzelaka i ntshimantshima ya mintirho leyi hi faneleke ku va hi landzelela ka quinta session plenaria ya assembleya provincial. Nakona ku ni mukhwepa lowu ndzhaku ka loko hi endla nhlengeletano ya huvu leyi hi fanele ku va hi basisa swa ku hinkwaswo leswi swi nga hleliwa ka nhlengeletano leyi heleke hinkwaswo hi swona ni swileleto leswi swi endliweke hi swona leswi swi nga ndzeni ka mukhwepa lowu na wona

0: fanele ku va ku pasisiwa eku tsutsumeni ka quinta session plenary ya assembly ya province.
1: Marito ya mvulavulele wa huvo Argentina Pikwan loko a vulavula udlongozele leleswi nga ta dokiwa ka nhlengeletani ya vhiki leli taka, nhlengeletani ya ndzeni ka nkama ya assembly ya provinciala a nga huvi xiyimo xa xifundza nkulu leyi yi nga kunguhatiwa ku va yi endleka ka masiku 8 na 9 ka n'hweti yi taka.
2: Mfumo xidorobana xa Kisiku xifundzeni xa Zavala xifundzankulu Nyambani wu kombisa ku vindlavindleka lokukulu hikwalaho ka ku va vaxavisi va tshikaka a mabanka ya vona va ya kumeka matheleni ya switarato va xavisela kona. Armindo Masingi.
3: Xikarhato lexi xi taku na xikaratisa se ku karhi ku hundza masiku leswo hikwalaho ka ku nga na vanyingi lava xavisaku va xavisela lomu timbirisini ta xitarato na swimana leswaku a vanhu lava nga fanele ku nghana va famba hi lomu ku nga vekiseriwa koho ku famba vanhu kota mapaseyo va famba hi laha xitaratweni. Leswi swi karhi swi tisa anghozi ka lava fambaka hi mikondzo hi ku ku langutshuka ku humelela a timhangu ta mimovha. A Bilo Paul na ku hi murhangeli wa xidorobana lexi xa ku tifuma i tlhamusele leswaku xin'wana xikhati leswi xavisiwaku hi leswi swa ku ya kanwini na swi nga rhangaka ku hundza hi laha mbiteni leswi nga swi mahaku leswaku swi vanga mabazi yo tsalangana hi ku swipunyala hi lithuri yi pfuxiwaku hi mimovha leyi hundzaku hi lomu ka marhuya lawa kumahiwaku a mabaka. Hikwalaho wu kona ntirho wa ku nyikela gonselelo ya ku va fanele ku tlhela va ya va xaviselo lomu mabazarini ndhawu leyi yi nga vekiseriwa ku maha ntirho wa tawukwevu na ku nga hi lomu marhuweni. Khata kumbirhi Abelu Paulo i tingalo swona kambe swi karhi swi tlherisela ndzhaku a ntirho wa ku rihisa tisesa kota a tikwata na swi ta mali leswaku a mfumo wu ta tshuka wu kiyeleriwa hi timali kasi ku rihela a miholo a vatirheli va konseli municipal hambe ni ku simamisa ni ntirho wa ku andzisa wa ku vula swisima swiswa swa mati kambe ni ku khulukutela ka magezi a hi swona magezi yakwe a Bilo Paulo.
4: Ingame ngabela munisibe ngu 2014. Joka ndo vale kombra disipuine vale kona he kombra bazar. Kureke hawela mu kokona. Bazar ida ot. Ima ha bazar ya hombe. Iteke vashe so si vabeta bazar. Mazinyase vale ke bazar wa tsatira to. Ra ku kombra kwa tswa koma. Ra ku ra ku mama ganga. E kombra wa koma wa cheche. Ko e zame ku higira ti tsumu tatu. Tisi tsamisa tsatira to ndo ku hatira ndo ku ntingu. Kuji si kombra tsatira ku nash. Mashtamela ku kombra ku vashe vathu. Vashe ti namba. Ra ku ku hi thuma hi tibisa ku thuma kwa ka switarata hi taka sikola hi taka sibedela hi veka gezi hi ta n'wi totshele ti lava mali masi mali n'we hi ya mabindubindu hi mahako hi la ku kombela ku veneke intenetu veka kudotho wakwe ra ku tidiropata ti yisimaka lexikulu yinkoma ni yinkoma ku nghengani mi la ku kona kataka va seketela va bayi va registrationage va sebe dizona va pilime sekendari xirundelisini hotseto
3: Abilo Paulo na ku hi murhangeli wa xidorobana xa Kisiku na akarhi a kumbekisa ku xukuvala kakwe hikwalaho ka ku nghana vaxavisi va lomu mabazarini va bangula tibaka tabyi va xavisela lomu marhuweni i mhaka leyi yi karhatisaku na ku karhi ku kumbeliwa a wuxinji ka vonkhe lava mahaku tirhi loko va fanele ku tlhela lomu mabakeni ku a mabazari ya laha Kisiku wonkhe ma na ni tibaka leti ringanaku lava va mahaku tirhi lowu wa tawukwevu lomu marhuweni.
2: Mwinseti wa ku rhandzeka xitiko xa dzongeni namuntlha xigemeta kola lani humeleliseke tinhloko mhaka leti murhangeli wa tiko Daniel Chapu a rhamba tinkereka ku va ti dyondzisa xitshungu yi ta mahanyela manene lomu tikweni ku nga vi ni mazolonga. Namuntlha i siku ra ku lwa ni mavabyi ya mulunghisi xiyimo xa matiko ya misava. Ntsongwana mun'we wa 5 na 3 a luze vutomi ndzhaku ka ku va ku lumekiwile yindlu leyi a kumekaka yona a dorobeni ra ka xokwe xifundzankulu Gaza. Maphoyisa ya doroba ra Nyembane makarhi ma tshimamisa ntirho wa tavonelele ra malandzela manene ya mintirho ya ta ntleketlo. Nongoloko lowu wu kumekile mavokweni ya David Ntimana ka vulamisi ni vukombisi kasi Afonso Magoli a ve mukhomiseli wa marito ni mimfumawulu Sima Mahombe.
5: Shitiku sha dzongeni.
2: Viki ni viki musumbuluko wa unaro ni unhlani 21 orjidash minutos.
5: Kukombisi dzoma dzungula. Kuhendlele tuwa mabinzu. Nisautelo maanyela ni suvu kwa miganga.
6: Radio Mosambique, Maputo.
7: 22 horas já te conheço em Moçambique, aí lhe carrego uma acho que o chá de zongueni, uma ungo, só se irrita com uma ungo e a zongueni.

0: Magungu nzeni ka xitiko xa dzongeni muhlayi David Ntimana. Ntsongwana wun'we ntlhanu malembe na manharhu a luze vutomi dorobeni ra ka Xokwe xifundzankulu Gaza ndzhaku ka ku va ku lumekiwile yindlu a yetlelile ka yona nivusiku. Ku luza vutomi ra ntsongwana luyana ku rhuxiwa nandzu munhu wun'we wa 20 ni malembe manharhu ya ku velekiwa tanihi ku rungula ka maphoyisa ya tiko hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza. Munhu loyi a rhuxiwaka nandzu lowu nomo lowu a kumeka mavokweni ya maphoyisa tanihi ku rungula ka munyikeli wa mahungu ya maphoyisa ya xiyimo xa xifundzankulu Gaza Carlos Makwakwa. Nkarhini wa kona Makwakwa a siye marito ya ntsatsiyo ka xitshungu hakuva xi nga tshuki xi tinghenisela ku va xi camula a timhaka ha xoxe. Xin'wana na xin'wana lexi va xi vonaka na xi le xikarhato va fanele ku va va xi nyikela mavokweni ya maphoyisa, wona ma ta swi kota ku va ma yi lulamisa mhaka. Murhangeli wa tiko Daniel Chapo a rhamba varhangeli va tikereke ta ku hambanahambana ta tiko hakuva va hlengela hi mahungu ma yelanaka ni moya wa kurhula ni ntwanano wa xitshungu. Ka mavonelo yakwe Presidente ra Republika, tikereke ti ni ntirho wukulu emigangeni hikusa hi tona ti hantlaka ti hanya xin'wana na xin'wana xi humelelaka emugangeni. Xileswo ku ni laveko wukulu wa ku va ku nyikiwa risima a tikereke hikuva ti tlakuxa ntirho wa tona ti endla hinkwaswo a ku va vana va tiko va vuyelana ku nga vi ni mazolonga ni ku zondhana. Murhangeli wa tiko a vule marito lawa namuntlha dorobeni ra ka Matsolo xifundzankulu Maputsu ku fambeni ka ku khangula a magovela ya 54 yi katsaka tikereke ta tiko. Chapo a engete hi ku vula leswaku mhaka yi vonekaka a xifundzankulu Cabo Delgado hi lava ku va tikereke ti nghenelela hi ku kucetela ngopfu lavantshwa a ku va va hambana ni vubihi lebyi byi nga tshukaka byi tikisa a mahanyala lomu tikweni hakuva tiko ra hina ri ya mahlweni ni nhluvuku. Namuntlha hi siku ra ku lwa ni mavabyi ya mulunghiso hi xiyimo xa matiko ya misava, mfumo wa tiko ra hina u tshembisa ku va u ta mahlweni hi ku endla hinkwaswo nkongometeni wa ku va ku lwa ni ku helisa a mavabyi lawa ya rhaiva. Makungu ya mfumo i ku va ku ya fika lembe ra 2030 mavabyi lawa ma hangalakile lomu tikweni tanihi ku rungula ka xiandla xa murhangeli wa mintirho ya ta vurimi, vufuyi ni vutsevi Abel Xilundu. I marito a ma humeleliseke namuntlha ku fambeni ka nongoloko wa xitichi lexi u xiwaka Linya Direta. Xilundu a tiyise ni marito ma vulaka leswaku u yavele rinyezana ya ku lwa ni mavabyi ya mulunghiso hi ta yisiwa mahlweni hi ku yaveliwa swa nga ndlela ya ku va ku kumiwa mihandzu leyinene rindzeriweke. Inyezana i xaviwaka hi mali ya nkwama wa mfumo hi ntirhisano wa vaseketeli va mitlhangano ya ku kala yi nga lombi mfumo lani ku humelerisiwaka FAO, OMS ni yin'wana mitlhangano hi ku endlelaka yona. Mfumo wa xidorobana xa Kisiku xifundzeni xa Zavala xifundzankulu Nyambani wu kombisa ku vindlavindleka lokukulu hikwalaka ku va vaxavisi va tshikaka ku landza ntirho wa vona amabazara va hleleleka hi matlhelo ya switarato va xavisela kona. Mhaka leyi se i ni masiku na yi humelela lani yi hlengelaka ka ku vanga timhangu hikwalaka ku va tindhawu leti vanhu va fanele ku va fambaka tona ti kumeka ti siviwile hi vaxavisi. Vanhu lava va sindziseka ku va va famba ampakati ka xitarato, vubihi bya timhangu byi ya mahlweni ku tlakuka. Murhangeli wa xidorobana lexiyana loko a ta va vulavula michinini ya hina ya ta waxi Abilio Paulo a vulele leswaku xin'wana xikarhato xikulu i mavabyi ma nga vangiwaka hikuva a swakudya va swi xavisaka lomu ya matlhelweni ya switarato swi pfunyalaka hi rithulu. Nomo lowu va karhi va kucetela vanhu lava hakuva va tlhelela ka mabanka ya vona va ya tilandzela a ntirho tanihi laha swi fanelekaka kona a kurhuleni. Muyingiseto wa ku rhandzeka lawa a ve mahungu ndzeni ka xitiko xa dzongeni.
1: 22:06 já ele carrega uma maungo. E está com uma vunanga, logo está com 22:10 e está com uma tama famela estaratuine. Nemuntla e Rumeluege e Shifunzan Kulugazak, Iena Angata Kombisaka, Mailana Nitama Fambela a Shitaratuini. Kamiso Shitaramba Ligajala Tsonzo, Lokovaku Vumani.

0: 22 horas na 12 minutos. Danilo Vitsembiseke está com uma nongonoko, está uma fambela de Tarapim, põe o satélite nele.
1: Mungisiti wakurenzeka hoyohoyo ka nunguloko kwa ta mafambela manene shtratwini vulavula isiguransa rubuziaria. Ka nunguloko kwa yamuntla itavulavula hii majuvani, hii mapimela ya matumisela ya memova kele shuvilua ka velocidade excessive, kumbe excessive de velocidade. Kuva hevulavula hinsoko makale hii inintlari ya komandu la mapuisa kashi engesha kuvonela mafambela shtratwini Claudio Masingi. Lui kulanzela tlamselaka mailano nhloko makale hii ya kutsutsumisa mova a kutlula mpimo. Masingi, ishini kata ufambisi la mova zichiwaka kuveni ukutsutsumisa mova a kutlula mpimo?
2: Inkomu kanimamfu ikiasa shirambu lishi shikumaka na munga kuya ya ula usana kasi lishi shima haka kuwa ikifikela ekungura ina luku ire kufambisi nika mimova ambilo kuhikari ila ucha klasaratu kambe nitsiki kurangani losa ava ingi seti barade msambiki lava mingari mwana mwani vaa ni haka utomira unge mapoisa kubwana klasaratu na wana mkari mwana kukusa loko wabalukari wa famba klasaratini na valanda mteto na vada vajonzi sana kumiva jonzi wa songwani kumiva jonzi sawa kukwani vaina lava mkari mwana wala kutule klasaratu kambe wala kupunetiwa wakona wanga nambili ya kubasa kisa kubaka wakomba njela lila wakaka wakufambela na kari ulo wafiedla kubashuma kulishia vwe enjantiru wa upoisa liwe kukuna mpatanu ekavani tiko simwe na mapoisa maila nunansoko mata lei hea mkela kaya kututumisa mimova hii wa infini shingama ekaka lukumova wafambisiwa njela ya ukadenga la viki isitso ngungu pusundeni lecho anchamisela swona hinkwerhu hi tiva swa ku loko a movha wu tsutsumisiwa hi ndlela yo kala yi nga laveki estratini hi ugamu i ta hi mahela etinghozi tinghozi leti minkarhi yin'wana yi susa vutomi ra vanhu minkarhi yin'wana yi tlhela yi dlaya na mimovha yo leyi nga ha koti ku famba se mimovha leyi hi nga xava yi tlhela yi mahela tlhari evuton'wini ra hina kambe a stratini hi nkatsakanyo hi ku hlamusela hi maritinyana matsongo a stratini munhu a nga fambisi movha hi leswi a swi lavisaka swona mafambiselo ya movha na wonavo i matlhari hikusa ku na mthetho wo fanele ku landziwa exitratini a madoroba ni swidorobana ku na mthetho wu nga vekiwa leswaku mun'wana na mun'wana a fanele ku wu landza leswaku va a fambisa movha hi kurhula na a nga tsutsumisi ku tlula mpimo lowu nga vekiwa exitratini va hi tivhikela hi tinghozi.
1: Ku tlula mpimo ku ve ni a mucheli wa movha a famba ku tlula la yena swi nga baliwa loko hi li 60 hi 60 loko hi li 100 hi 100 loko a za a tlula lano a tsutsuma ku tlulisa.
2: Hi nga swi hla hi matlhelo manyingi swilo swo fana na leswo kusa ku na lomu hi nga ni ka masasenta ku na lomu ku nga ni 40 ku na lomu ku nga na 30 ku na lomu ku nga ni 100 maji a ni lavi ku ya vulavula ngopfu hikusa loko hi ku ya vulavula ngopfu hi masina lama nga vekiwa lawaya hikusa minkarhi yin'wana ku na tindhawu leti ku nga ni 100 maji loko ya hi ya cuka xitarata a xi na matshamelo ya ku munhu a nga famba 100 ku na ndhawu leyi ku nga ni sasenta maji loko ya hi cuka xitarata a ku na matshamelo leswaku munhu a nga famba a sasenta a madoropeni lawa makulu minkarhi yin'wana hi nga famba fika hi kuma ku ni sasenta maji a mpfumawulo wa vanhu wu kulu ngopfu swinene leswaku u nga pfumeli leswaku va u famba hi sasenta so podi kumbe hi ku tshika movha wu ngurumuka woxe movha u hambe vedeji jinti hi mhaka muni hi fambisa movha mayelano na ndhawu leyi hi fambaka yona loko a li ku hi landza swa ku a doroba leyi ni fambaka lona leli li ni mpfumawulo wa vanhu li gamaka ni hi ntamu ni xikolwa xitarato xi tshamisekile a matshamelo ya le henhla le lomu kakulu ka ku na timpfula ku tshamisekile se ni ta kota ku fambisa movha ku rhuleli ni hambe hi sasenta ndhawu ya sasenta ni famba hi 10 ndhawu yi 10 ni famba hi 100 ndhawu ya 100 maji na ni rhangile hi ku cuvuka a matshamelo ya xitarato swa ku mahambi matshambi njhani swi ngo hi fanele hi chayela a mimovha ya hina mayelano na ndhawu leyi hi fambaka ka yona leswaku va hi ti vhikela tinghozi ta mimovha.
1: Xin'wanyani hi vonaka swaku i nga ve xa nkoka ngopfu swinene i matsutsumela ni matshamela ya wo movha wa kona.
2: Ale ka kodo ku ya xitrada artikulu 29 ku na laha ku nga tsariwa swi ngo a mucheli wa movha loyi a nga wukisiwa a loko lixa a lava ku huma ni movha wa wu hlomela movha swa ku a movha wa mina u na matshamele manene swa ku ni nga tsutsumisa ke ni nga famba mayelana leswi ni swi lavisaka swona. Loko loxa u teka khiya u dyondzisa u nghena movha ni u famba u nga u cinku kanga movha siku rin'wana u ta dzuka movha siku siku a majambani magondzi ma travel a wa ha travel movha. Se swa fanela ku va loko mucheli wa movha a lava kusuka ni movha a rhanga ku wu juvuka swa ku movha wa mina u na matshamele swa ku ni nga famba 7 kilometers ni nga famba 8 kilometers ni nga famba 7 kilometers kumbe wu hali ka matshamele u ni nga wusisa swatolo endhani leswo i dyondzo leyi a yi endlaka mucheli wa movha a vona swa ku matshamele ya movha wa mina hi wahi wa kona u nga nghena xitiratini kumbe a wu nge ngheni hikusa minkarhi yin'wana u nga veka movha leswi van'wani va mahaku swona u fika va dyondzisa movha va nghena xitiratini a va cuvuki swa ku movha wu lomu ka kwini se loko u fika u xitiratini ku sungula ku famba u vone ku movha wa tsutsuma majangu nyowo loyi a fambisaka wa zama ku lava ku wu travhara se a wu travhara se ku ya ku a endleka nghozi i mhaka munhu kasi ku ya ku a tsumbuleka leswi ngo ku na a mavabu lawa ya wu dyewa vanekani se minkarhi yin'wani i ku kala hi nga cuvuki swa ku mimovha ya hina yi tshamise ku yini se swa laveka ku va minkarhi yin'wana hi xiyaxiya hi cuvuka mimovha ya hina swa ku yi tshamisekile leswaku va hi nga khomangi endzo ku fika kwihi.
1: Handle ka matshamela manene ya movha ni ye munhu loyi a fambisaka movha swa ringana ku a le ka matshamela manene
2: i sindzisa hikusa a mucheli wa movha loko a ri karhi a kongoma ku va a heleketa vanhu timo to hambanahambana a fanele ku va yena wa kona ku sungula a ti tiva swa ku ni tshami njhani loko u fambisa movha nompoda a khoma movha na pocile a ku phuza byala nompodi a fambisa movha na ti tiva ku a nga tshamisekanga ku na swilayelo layana ka ku fambisa movha hikusa hi nga vulavula hi ku tsutsuma kumbe mucheli wa movha yena wa kona a nga tshamisekanga a le ka matshameli ya loko munhu wo fambisa movha na le ka matshameli man'wana ku phuza byala kumbe na tibele swa yena swin'wana swin'wana kumbe a na switirese swa yena nghondzweni swi nga hi tshuka siku rin'wanyana swi hi maha hi kuma na tinghozi yo tika hikokwalaho va tatiwa na vona swaku va loko va ri karhi va famba xitiratini ngopfungo vacheli va mimovha va fanele ku va va tiva a swiyavelo swa vona swa ku va hi wihi mithetho va fanele ku wu landza leswaku va tihoxo va vona a vanhu vo tala hikusa hikwalaho ka ku kala yena a nga tshamisekanga va vanyingi va nga xaniseka hikwalaho ka munhu mun'we ntsena hikusa ka nkarhi wo ya leyi a hlamulaka hi vona hi yena emucheli wa movha.
1: Tani ntlhari ya maphorisa ku vonelela ta mafambelo manene exitiratini i swini mi nga vulaku hi vafambisi va mimovha ya ntleketlo va tsutsuma va landza swiboho va tsutsuma ndzeni ka nawu va tlulisa swi kona swikhatiso i swini mi nga hi tlhamuselaka swona hi nkarhi lowu
2: lexi ngopfungopfu lexi emahaku swoswi mayelana na vatleketli va vanhu hi vulavula hi lava kuma haxapa hi endla mintirho hinkwayo kambe hi rhangisa ngopfungopfu entsatsiyo hi rhangisa ngopfungopfu ku bandlela ya mucheli wa movha mun'wana ni mun'wana hikusa hi ntiyiso vacheli va movha lava wu tleketla vanhu hei swa ku vo loko va huma xikolweni va ku wupfisiwa swa ku va va ta kuma a xitifiketi xa ku chayela movha kumbe vo gama va tlhela va ya kuma a ku wupfisiwa ndhawu yin'wanyani leswaku va mafambiselo hi waha ya kona a hi swi tivi hikusa leswi hi swi vonaka emisitiratini hei swa hi xi kuvalisa a zama ku famba hi endla mapalestra na vona hi vulavurisana na vona leswaku va nga landza mithetho minkarhi yin'wani loko va vona ku ri se impela dyambu hambi ama-ultrapassage va mamaha a xikerda hileswaku vona va jahile ngopfu minkarhi yin'wani phaya a ultrapassage hi xikerda na karhata ku limaha hi mithetho a limahiwi a ultrapassage limahiwa sempre hi tlhelo la mucheli wa movha se a vatleketli va hina swa ku vo va ni dyondzo yi ya ku a hi swi tivi kambe i ntirho leyi hi taka hi wu endla masiku ndzhaku va hi tatiyana na vona swikhatiso swa kumeka kambe hi lwa ngopfungopfu ni ntatsiyo leswaku va fanele va swi twa hi tlhela hi bandlela va nyika vatleketliwa na vona vanga tsakeli timhaka ta ku movha lowu ni wu lave ku sava tsutsuma ta hanke wu ni fikisa bodo wu hantse ku fikisa ka xibedhlele ku tlula ku wu ku fikisa kahle a movha a movha loko wu ri karhi wu tsutsumisiwa ngopfungopfu wa ku teketla vanhu a mafikele manyingi ku na tindhawu tinyingi hi nga fikaka ko tona wena u khwela nawu tinhloko ni la ku hantla ni fika kaya kumbe na ku hantla ni fika entirhweni wa mavoko mazi bodi u nga hanke u fika entirhweni u nga hanke u fika kaya u hanke u fika emutini wa wudhawu a xibedhlele kumbe u hanke u fikisiwa ekun'wanyana se swa laveka ku va hi khoma joko leyi na hina vule hi hanyingi hi maphorisa leswaku va hi ta tiya vachayeri va mimovha leswaku va fambisa mimovha hi ndlela leyi lavekaka leswaku va hi pumba etinghozi ta mimovha ti mahekaka siku rin'wana na rin'wana vamakwerhu va hina va luzekeriwaka hi vutomi
1: i tlhelo la tanawu wa mafambelo ya xitiratwini hi swi ni swikhatiso hi nkatsakanyo swi tsemeliwaka a munhu loyi a tlulisaka a mpimo wu vekiweke wa ku tsutsuma xitiratwini
2: a swikhatiso swa lava va ku fambisa mimovha na va tsutsumisa ngopfu loko va khatisiwa va khatisiwa mayelana na leswi va fambisaka swona a swikhatiso swa ku fana swi fambelana leswi munhu a fambisaka swona ku va a kuma swikhatiso leswiya nita xifaniso loko munhu a famba a doroba lo karhi kumbe dorobana la kwanisa senta a kumiwa na a famba ma sasente wo tisitenta kusukela sasenta a te wo yi tenta hi na vhinti la phakati la a kuma xikhatiso xa milimitikaxi se a ndhawu yo leya yin'we leyi loko a famba kusukela ka sasenta ku ya fika sen hi na ku arindzela phakati la 81 82 93 98 99 sen hi na xikhatiso xa 2 milimitikaxi la phakati iya xikhatiso xa 2 milimitikaxi lexi loko a xi kuma a ya ya hakela a gama a kongoma a xi hobya nsichi wa ka yinati leswaku va a ta landzelela makhati man'wani ma taka hikusa ku na xikhatiso xa ku loko u tsaliwa a thikithi u ya va hakela u gama u tshama a tin'hweti tinharhu u nga chayeli movha hikuva u khatisiwa laha ka thikithi leyi nga hlayela 2 milimitikaxi ku na xikhatiso xa ku loko ka ndhawu leya sasenta leyi u famba senti un senti doze akuva fika senti vhinti i 4 milimitikaxi uya va hakela u gama u khatisiwa lembe u nga fambisi movha maendlela swa ku khatisiwa ha yina u khatisiwa hi xobyani xi chiwaka inati se kusukela senti vhinti yun'we ku ya phambeni i xikhatiso xa 8 milimitikaxi naxonavo uya va hakela u gama u tshama lembe u nga fambisi kambe xin'wana ni xin'wana xi ku tshamisela mayelana na ku tshama minkarhi muni ya ku u nga fambisi movha hikwalaho ka ku khatisiwe mhaka a ku tsutsumisa lokuya swi ta swi kuma sini ya phambeni kusa chayelo hinkwavo va mimovha a xi hundza xa xitifiketi xa vona xi le ka xiobyana lexi ya xi chiwaka yina
1: hi swona kuni xa ku ve ni mi nga ha navela ku ve ni mu xi engetela
2: i ku tsatsiya vachayeli va mimovha loko hinkwavo ni vafambi va sikelaku lava hetaka ka nkarhi wa sweswi leswaku va a ku vhikela tinghozi ta mimovha xi sungula na hina hinkwerhu hinkwerhu ka nkarhi lowo hi maphorisa loko hi karhi nghena stratini a hi voneni ntomi ra hina hi dyondzisa vatsongwana va hina leswaku va hi ti vhikela tinghozi ta mimovha leswaku va hi kuma evutomi rinene etindlela hinkwato
1: ili marito hi nga le karhi hi makuma hi le karhi hi kuma dyondzo ka mrimbo wa hina nyamuntlha ka nongoloko wa ta mafambela manene xitiratwini a vulavula na Claudio Masingi i ntlhari ya xiyenge xa maphorisa ya ku vonelela mafambela a xitiratwini xiyimo xa Commando Provincial ka Gaza lani nyamuntlha nhlokomhaka hi vulavuleke hi ku tsutsumisa movha ku tlula mpimo swi ni swi vuliwaka ku tsutsumisa movha ku tlula mpimo swirhalanganya hambi hi swikhatisi nga swi kumaka hikwalani ka mafambela lawa nongoloko wu bindzuliwe tlhela wu kombisiwa a Francisco Nsimbini kusukela dropini la ka ncancayi

hakunene vamamana vakone katindhawu ta ku hambanahambana na n'waka mpela vamamana hi lava va tihitaka ku kumeka ka swiyenge swa ku hambanahambana va kombisa ntamu vamamana leswaku na vona swi nga koteka ku va nyikiwa mukhandlu i ku lwa ka vamamana ka nkarhi wihi na wihi na n'waka loko hi cuwuka lomu swikolweni vamamana hi vona va kumekaka hi ntalo ngopfu swinene leswi kombisaka leswaku mpela a vamamana ha se va kona mpela va swi lava a ku va swi lava a ku hluvukisa a tiko wa ku hlengela ka ku hluvukisa tiko la Mozambique na 22:30 hi nkarhi wa ku va hi kuma reportage regionale ta Ramba Monica Novela.

0: bya xihundzana xintshwa xi hanyelaka ku vonela ta madyela ni mintengo ya xifundzankulu Maputo Exai ri tshembisa ku va leta khatisa van'wamabindzu lava kalaka va nga landzi minawu ya vuxavisi ni ku hlayisa mabindzu yo hambanahambana. Muhlanganyeteli wa mintirho leyi Gabriel Steve Mhlongo a vulavula mixo wa musumbuluko lowu a doropeni la ka Matsolo a ku haxeni ka nawuntshwa wa matirhela ya xihubyana lexi. Hi ku landza a hi yingiseni a marito yo yentelela mayelano ni leswi xihubyana lexi xi tibohelaka ku va xi endla swona eku yantswiseni ka ta madyela ka xitshungu.
1: Nyamuntlha hi karhi hi haxa a nawu lowu wu yakisaka a xikanekiso lexi xi thyiwaka Pension General de Segurança Alimentaire e Econômica. Hi hlanganile laha ni vanakulori va ku hambanahambana a nga van'wamabindzu ni van'wanyani va swikanekiso leswi hi tirhisanaka na swona hi xiyimo xa mfumo a nga Direção Provincial de Indústria e Comércio, Serviço Provincial das Atividades Econômicas, Procuradoria, ni swihubyana swin'wanyana swa mfumo leswi hi tirhaka xikan'we na swona. A xa ntshimatshima lexi hi nga ka xona i ku tivisa a xitshungu leswaku xikanekiso lexi a xi vitaniwa hina hi masiku ndzhaku xa xisencha hi xiyimo xa ta mintengo nyamuntlha xi cinca a vito xi ta vitaniwa Pension General de Segurança Alimentaire e Econômica. Hi lexa ntshimatshima xa kona lexo hi karhi hi haxa mahungu lawa leswaku va konsumidori hala a kaya va nga va swi tiva leswaku i nayi a nga ha li kona kambe ku na xikanekiso xintshwa lexi vumbiweke hi mfumo leswaku xi tendera mintirho yo fana leyi i nayi a ta yi tendera kambe lexi xi a xikanekiso lexi xi tswaliwaku namuntlha hi nga swi vulisa xileswo xi ta va ni ntikelo ka matirhela a nga va ku yantswisa a timhaka ta wu basisi ka leswi hi swi produzeraku hi swi bindzulaku swakudla hi laha hi tivaka hi kona swa ku swakudla hinkwaswo leswi swi bindzuliwaka atikweni la hina swi fanela ku landza minawu yo karhi hi nga vulavula hi mafarinya, machukela, marefreshku, marefresherante, mabyala ni swin'wana ku tala ka swona. Swilo leswi fanelaka ku bindzuliwa na swi landza minawu yo karhi leswaku swi nga hi vangeli mavabyi emirini ni xisweswo para swi fika ka konsumidori kumbe ka loyi a dlaka swona tenge swi fika na swi basile hi matshamelo lamanene na swi xiyaxiwile leswaku a swi na mavabyi phakati ka swona para loyi a swi nga ta vanga mavabyi phakati ka swona para loyi a dlaka naswona a xikanekiso lexi tenge xi defendera a ikonomiya ya tiko la hina hi laha hi tivaka hi kona va kona van'wamabindzu lava ka va nga swi rhandzeki a ku landza minawu na va nga swi rhandzi ku landza minawu va khinyaveza lava va landzaka minawu va produzeraka mihandzu ya vona para va xavisa hi tindlela letinene na switetano va endla a mihandzu leyi yi nga kriyaraku a maproblema ka xitshungu hikusa a va landzi leswi minawu ya tiko yi leletaka swona leswaku swi fanelaka ku bindzulisiwa xiswona hi mayelano ni swikhatiso loko n'wamabindzu wo karhi a kumiwa na a endla a swilo swa ku kala swi nga emithethweni ku humelela leswaku handleni ka minawu leyi a yi ta yi landziwa hi xikanekiso lexi na yi se xi nga herisiwa nyamuntlha ku tswaliwa Exai a nga Pension General Segurança Alimentaire e Econômica a lexi xi nga yingiseliwa handleni ka advertencia a nga ku tsatsiya suspensão a nga ku pfala a xitolo lexi xi yingiseliwaka hileswaku a xihubyani lexintshwa xi na matimba kumbe xi nyikiwile xiyavelo leswaku loko xi kuma n'wamabindzu wo karhi hi tshimatshima na endla swilo swa ku kala swi nga le nawini xinwe khomisa leswaku apfaleliwa ajele ku landziwa ka minawu ya tiko a respondera ka processo local processo crime ka leswi a swi endleke a responsabilizariwa inga swi veka hi ndlela leyi loko n'wamabindzu wo karhi a kumiwa na a produzira a refresco a garage a kaya kumbe a produzira mainxidu ya nyama a kaya i swilo leswi hi swi vonaka siku lin'wana ni lin'wanyana lomu a maldeyeni ntao aleswo i crime e possible avaxipetori lava nga ta va va le ntirhweni loko va mi kuma n'wamabindzu lweyo na endla swo karhi a nga li nawini a nga na lisensa va sionara a sistema de administração de justiça a nga va maphoyisa ni swin'wana swikanekiso swi fanelaka ku landzelela timhaka leti leswaku va n'wi khoma va n'wi pfalela va n'wi responsabilizara ka mintirho leyi a yi endlaka ya ku kala yi nga tshamisekanga kolano a ku nga ha ta nyimeriwa leswaku hi ta tlhela hi ta vuya mundzuku leswaku e uma detenção imediata en caso de flagrante delito
2: mayelana ni xitshungu loko xitshuka xi vona swilo swa ku kala a nga leswona ka u xavisi ni ka miminti yin'wana ya ku yelana ni mabindzu xi nga swi kota ku va xi paluxa ka xihubyana lexi kumbe xi hasindzika ku va xi ya maphoyisini
1: a xitshungu hi ku hetelela hinkwenu vahanyi va tiko hi va consumidora leswaku loko hi nga mana hi bindzula masin'wini kambe loko hi vuya kaya hi ta dla nchumu xo karhi kumbe hi ta tirhisa nchumu xo karhi leswi vulaka swaku hi ku hetelela hinkwenu hi va consumidora entao loko ku na swilo leswi swi kalaka swi nga hi tsakiseki a nga va ku xava xa nchumu xi fika kaya xi nga ku tirheli swona leswi a wu swi yimelile a xikanekiso lexi ta va ni malinya a mese xi tabeleseriwa swoswi kambe xi ta va ni malinya lawa a muhanyi tiko a nga swi kotaka ku bala swikhalo swakwe a nga va hi telefone swaku a fona a nga va hi ma-radi socials ma-whatsapp ma-facebook ni man'wana ni tin'wanyana tindlela ka lava va nga ni swi ta dependera leswaku hi swi mu vevukelaka ku a fikisa a xikhalo xa yena hi muganga ni muganga xikanekiso lexi xi ta va kona kusukela a matimakulu hi yehla a provincia a te ka distrito ni tindhawu tin'wanyana leti vonaka leswaku hi nhluvuko wa tona swa ringana ku vekiwa a xikanekiso lexi xi ta vonela timhaka ta mabindzu xi ta vonela timhaka ta ku vonela ikonomiya ya tiko hi kusuhani entao va chuseka kumbe ku ta va ni nchuseko ni ku vevukisiwa leswaku a vahanyi tiko va veka swikhalo swa vona ka xikanekiso lexi hi leswi swi kalaka swi nga va tsakisi eka ku cincacincana ka mintengo ku ka n'wamabindzu ni loyi a fanelaka ku xava
2: tolo inayi a humelela ngopfu kumbe a hi talisa ku mutwa ngopfu loko ku fika nkarhi wa ku hela ka lembe wa makhisimusi na vonele leswaku laya ku ni leswi xavisiwaka swi nga hundzeriwa hi nkama swoswi xihubyana xintshwa lexi xi tivekisela ku va xi tirha hi ndlela muni
1: a xihubyana xintshwa xi na maxipuderis leswaku xi ta va ni autonomiya kumbe ku tikota ka matirhelo ya xona hinkwaswo leswi swi fanelaka swi tirha swi ta va swi planifikariwa phakati ka xikanekiso entao swi bala leswaku leswi a nawu u balaka swona lowu hi wu haxaka nyamuntlha la hi ta va ni matimba leswaku hi minkarhi hinkwayo hi vonelela hi minkarhi hinkwayo ni hi tindhawu hinkwato hi vonelela leswaku ku humelela yini lomu a mabazara lomu switolo i ntswini leswi swi nga onheka hambi lomu ka machapo hi vulavula hi maindustria dana hi laha hi tivaka hi kona a doroba la hina la ka maputsu i doroba leli li nga ni maindustria yo tala hi xiyimo xa tiko la mosambiki hina hi na responsabilidad yikulu ya ku vonelela a timhaka ta ku bindzula ka swilo leswi swi dliwaka ni man'wanyana maservice swi nga endlaka leswaku ma prejudicara o segurance alimentare o a ikonomiya ya tiko la hina entao leswi swi vala leswaku hi ta va ni matimba minkari hinkwayo na inga yinyimelanga aku chunsiwa hi xihubyani xa mfumo. Loko ni vula xihubyani xa mfumo nga vulavula hi ministeri. For example, ainaye a tuteleriwa kumbe a rhangeliwa hi ministeri wa ikonomiya. Sweswi a swa halitani. Ainaye a exai instituição lexi kumbe xikanekiso lexi xi nga independent. Hinkwaswo swi dizayineriwa kwala phakati ku ni matshamela ya ku hlamula hi kola na kola a timhaka hinkwato ti humelelaku ka vamamabindzu ni vaxavi. Ntawu swi ta koteka leswaku minkarhi hinkwayo hi tindhawu hinkwato hi va kona. Loko hi cuvukisisa ainaye a li kona hi xiyimo xa provincia ku hela. Kambe a nawu lowu nga kona swoswo u swi sindzisa leswaku a nawu u sindzisa leswaku a Inspeção Geral de Segurança Alimentar e Econômica a fanela ku yehla a tema distrito. Tem que vani madelegados distritais, delegados provinciais e Inspeção Geral ou órgão central da INA. Então, leswi vula leswaku hi ta va ni atuação ni ku tshundzeka ka xitshungu hi ntshimantshima para hi hlamula a swikhalo leswi swi yelanaka ni vubindzuli kumbe ni vuxavisi.
2: Marito ya muhlanganyeteli wa mintirho ya ku simeka xihubyana xi nga ta hanyela ta matshamela manene ya swakudya ni ta mintengo xifundzankulu Maputo Gabriel Nhlongo loko a vulavula hi mintirho yi nga ta landziwa enkongometweni wa ku vekisa matshamela manene ya xitshungu a xifundzankulu Maputo.

fana na tatana munguambi wa kongoloti asiyeke amavonela ya yena mailana ni leswi nga swi endlaka ku va hi vekisa kurhula hi ku hetelela tikweni hi navela ku ve ni kurhula mindyangwini ku ve ni kurhula kwihi na kwihi lomu hi kumekaka kona kambe hi swihi leswi hi nga swi endlaku ku va kurhula loku ku ya mahlweni ku ve koho

0: 82-31-05-751-84-32-12-287. Wena mwingisetu kumeka kaka Gaza, kumeka ka Nyambane. Na wena hi ku rindzelile leswaku u ta siya mavonela ya wena ka nongonoko lowu ka xitiku xa Dzongeni. A wu peleni?
1: A wu peleni.
0: Ni pelisana na ma?
1: Pelisana na Carolina wa Matola A.
0: Carolina, u kona?
1: Ni kona, khamamu wena ke mamana.
0: Ni kona mamana Carolina. Mavonela ya wena Carolina?
1: A mavonele yanga leti a nga hlaya papayi xiwisila a khanelisa swinene hi ntamu ekivini a mi na khanela xilandzi maxa ni khaneli bev majoki ni ta tenta leswi a nga hlaya papayi ku tengi hi yangula na bev hi hloniphana hi zanzana hi nga nyenyani hikusa hini vamakwavo hinkwerhu tengi hi zanzana hinkwerhu nompodi hi va ni veja loko a nchumu xibila podi u kombela u nga vi ni veja u va munhu wa munene eyi suki no xipolizi envolvere ne bondadi na hina hi ku nyenyana leswa swinene xa ku hi ntengi xi endla hini hi tlhela hi dyondzisa ni vana xa ku ku ni lira di alomu kumi dadilomu ku kireriwa ama

0: papai Alberto Estiva, te encolamento lá cheguei.
1: Oh, Nwanamake.
0: Manababa.
1: O kone mapatata?
0: Hlayisekile ku rhulile ngo wena.
1: Na hina hi hlayisekile.
0: Na khensa.
1: Mavonelo ya wena tata?
0: A mavonelo yanga hi le ya ku xa fanela ku hini va ya kitiko. Hi ganya ku hanya antsweni ka nawu lowu u bekiweke hi hosi. Hi va hi ganya a ku va hi chava a ku tlotlomana ni maphoyisa. Loko leswi teka riphoyisa hi fanele ku ha xi yingisa. Hikuva hi swona leswi swi fika hi buyisela a ku hlula loko hi famba endzeni ka nawu. Ni va ni mapasi lama hlayaka swa ku mi ya kitiko. Hi swona swi ta ka endla leswaku ni famba endzeni ka nawu. Hi nga yisi ntirho maphoyisa kampela a ku zula ku ta hi funeketa. Hi laha swi fanekelaka ha kona. Namuntlha kolo mindyangwini hi ni mapongo, hi ni vavhizinyo. Hinkwaswito swi humile swa un'wana na un'wana a zame ku a hamba ka ntirho. Kambe namuntlha loko mi ya ka vhizinyo laha na kombela ku a ni xavisela, ni la a u za u pima hi mapfumelo lawa nga ku we ya gwevha. Hinkwaswo na mina ni mbango wukulu ni nga na wone kona. Hi nyenyana yo mhaka yoleyo. Xa ku a ni pimela nga ku eya gweva hinkwaswo na wona mi mbango kwa loko a wu ti byalile ku xingisile u byala ende mapongo ma nga ri kona hi mavito ni nga ka mahlamba ma
1: Inkomo yi tlangelile tata.
0: kani mambu tiriwa hombe
1: Inkomo. Isso só que 23 horas na 11 minutos. Mpela. Vai ingressar tu vai vola sóso. Só que você singula njanguini. Ixi, nan'waka hi xilo xa xitsongo hi kwatile. Xana hi lava ku vekisa kurhula ni mahanyelo wolawo? Xa xitsongo mpela, hi ku manyanani a wo famba ni swake nhlokweni n'wi xoweta nga ku twanga a nga ku yingisanga kambe swi ta ku xikuvelisa. A wa ha loxana wa ha ku pfuxane a nga ha ta byeliwa munhu luya hi tshama na yi. Na hi hlomile. Xana hi lava kurhula. Hi lava ku vekisa kurhula hi na hi ni mahanyelo wolawo. Loko vutomi lamanyana li famba, u ku kasi la yena li famba hikwalaho ka yini swi ku xikuvelisa swoleswo. Se wena u endla yini ku va u cinca mahanyelo ya vutomi la wena ma fana ni yaluya se vutomi la yena li famba. U li yini la ku yingisa va yingiseti va ugamu hi ta pfala a xiyenge lexi xa mabulu mayelana ni ku ni mfanelo ya mun'wana ni mun'wana swa nga muyakitiku ka ku vekisa kurhula atikweni la hina a xifundzankulu xa hina a xifundzeni xa hina a localidade a xikanekisweni kumbe posto administrativo kumbe mugangeni. Hina swa nga vayakitiko hi li yini hi endla yini hi ku rindzelile murhandzi wa Mingiseti hi ta kongoma ni nongonoko lowu ku ya fika kusuhi swinene na 23 horas na 15 minutos hi na 23 horas na 13 minutos u nga godoli banalkunga u ta siya mavonelo ya wena.

0: Hi ta tlangela vayingiseti lava swi koteke eku hlengela ka mabulo lawa hi le nkomu swinene loko mi ta va mi siyile mavonelo ya n'wina mayelana ni leswi hi nga swi endlaka ka ku vekisa kurhula atikweni. Se mpela loko ho landza leswi mun'wana na mun'wana swi siyeke laha mpela hi ta va hi yo hlengela. Hi navela leswaku mpela wena u longolokaka na hina u kumeke marito lawa malandza mugangeni a hi pfuxeteni kurhula mpela hi ku hetelela kambe ku ni wa ugamu a bakalqunga na hi ta kota ku endla nkatsakanyo. Alo,
1: ndzi pelile mama.
0: A wu pele? Ni pelisana ma
1: u pelisana na Ameriku Mindiri ta Ponta Duro.
0: Ameriku, mavonelo ya wena?
1: Mavonelo ya mina mumani loyi a gamaku ku khuluma a khuluma papa loyi a gama ku khuluma a khuluma ntiyiso yinene hi ntamu. Hikuva loko u lava ku xava nchumu a wu fiki u mbala leswi wehe u taku hi swona, u fika u mbala mavonelo ya wehe hi ku vona leswaku u lava swilo swinyingi na ku ve a mavoko u na wona a tindhawu na wo u na tona. Ntamu lexi julekaku i ku mun'wani ni mun'wani na hi le munhu wa muhanyi a zama manera ku a kota ku yini a kota ku tipfuna hi ndlela yinene hi ku veka madzolonga hi ku vona swa ku mun'wani se a yindlile a ni tirhisile mun'wana
0: inkomu babaye
1: ama
0: inkomu swinene hi tlangelile ya ve muyingiseti wa ugamu mayelana ni ku hi vekisa kurhula atikweni la hina a hi landzeni swileleto leswi hina hi swi siyeke kwala a emissor provincial de Maputo, Gaza na Inyambane.